Well, kung ako yung ayakala ni Okada yung next week, pillbaiting ko ako na lahat kayo. Marina, Utaxi Bunga, Lydia Tiara, tapos nga Maggie and Michael. 30th anniversary, tanda ko si Maggie and Michael. Nakamake, bye!

Du sag auch, sie ma vita mauna Sunday request show gut na ting o yakku sanda daily gut. Du sang nach tau yuma unit, du sang na kataguru ya roma vin. Titera katagun nak tu si. Titekau sikut Sunday request show. 101-350 Queen Elizabeth Way. Ikaluit nunavut X0A2H0. Ikia kivikut titerarun nak tu sitau uvanu toby.otak@cbc.ca toby.utak@cbc.ca Facebook kut kinerun nak tu si Sunday Request Show. Ilagi yau ngikusi tukserarun nak tu si ilagi yau yumanerak tu si. Deko natar titararun nak tu si kisumi tu sang naro mang mangat. Sukayukut facts. Titararun nak tu si tau 867-979-6147. Dema tau ukarau tikut. Nipilo katarun nang miyo si kisumi tu sang naro mang mangat. Tama nga ikarung ni 979-6101. Ungasik tumi akikangit tumi 1-888-896-3135. Ikaw magiti, taita katak lugu kisumito sang naro mang mangat, kinami ingyak taong mangat, tamadjangin nama. Koyan namig na tingo yaku sa natirikot tusang naktaw yamayuni tusang nakatigi kataguro yak tildunina Sunday Request Show isuribig po tikiuti yagilang mingmat pinaswago si urak tumikanuingit tuin na ugot ta utilagibugot kakagot